0: Sule September 17 mi go mer do ke sene tikenato Rowan ho na to a te ma tan ta na uksualu nungula ke nga shimalo na to ho Gabama to hakuta ko khakati khamning ni nuna to khabut nuna le kati majigi jangin ni a takku nuna hakkhak si majui pijun nautingin nun Namin eksuna mulu nukhati chijuin. Gaba matukaku titikasi maluti kuna ututay mago himikula ututing ata kununga NCC kunu titikak taminang ni amaluta ata matukisinak sila ungin maggo ata kua ikatu ibikut uto ataw kujaw si majuit nunahakang si majuit pijun na utingin nun amaluta manato siya kuminak tuju Johannes Lamp ang yukanga Nuna chebu gabamakutai mata ko NCC ata ko nuno hakaksi majew khatam ni galau lektil lugita ko ang khatigilaw ng magit
1: na kumme ilonatik nun chert ka manganot idali utita si majew yuit laboratory mute inuit amulata ko IT kekut amul allalo nit allai alla ngayuillo Ika yola me matamma ammal ta laboratory ino nation laboratory me alight ta kwa hoyan na magitun te mag uhage harama na na kumme bigin login
0: yan si si kutita si malaw tuin te may galawatin lugugo ato katak si madanga si dijang ituin ammalaw ta ko ang ilang Nadunai taulau tu NCC kut, ialah nadunai taulau kalau itu NCC kut, tapi macam mana nadunai si kut ini lagi kan, ringing itu ingin. Nunabi mi polisi tak kuat aku, tapi pisu titisung itu juga mita banyak tu, tapi ni ujuk polisi, tapi malu ilin ni aktif, aku katigi tu ti. Pisuti ta amalo atu kaya tatana tayo maningin ni gaya hamningin ni kujua si tamagajaw na tutaban niya kagujong at ako ibujibik ako libik amalo aw palumitay makatihantalaw mo juin amalo tako si tamayit nunalit palisik ko tamani naluna eksisi majur 300 pisuti amalo nasay sisi juin Tay malo ilinak tit ilagijaw gunak hatelaw tuin ata makuning a pisuwe sa nemo amalo ilang it sa lahaw siya unak tuin Sergeant Jean Pierre Latour dan ilinak tit sa hatelaw tu na sa nisisi juni ato hatare harengin.
2: The majority of kids that had a new bike.
0: Tako ang misunak sa nutani pisi utihaktu itay mang nasaksi mahatta na sa ulat tuwi si si Juning. Ala tako si tamay ni Biaksen pisi utilit tako kaw sila umadang ikangata joko biusan niya ni tay mang akit siya si Manggilo ang matagunas ang si si Juning. Tay malo la to ka kay kanila ko to pala si kugo malo kito nga kay jay katigun na la kasiud malo ilagi ngujuin at ako lo ano na din no aka ko tamasi nga ngin no ato katam niya to it si tamaw juit tau sulaya si nga to tau lama yun no na din ni malo tako pigi ako te halaw to it at itiktik wakti si galan na may inusami sa at si magikot tamban ni embrace life pinasya ako si gagadyangan ni tako inusami kipisiti titay ni manamutak humidong malo tao naluna tao si maniak to huksuk tak September malo tako Khusuk tani atau hatta khujau duit ikajuk tui lutik imini tayli manaming tu Malaysia ta nakati majini nga hatau jokan waktu ikajuk tau gu maju igau kenaku limanu amadu namini kenaku tui na ikajuk lutik
3: Everyone heals and copes
0: Kenaku lima mami syut amalu atiki ngitu ni atau hatta syut tay malu namini tukisi kasua kailit ikajuk tui kakun naktu ni Ilang itu kahatihan nemu dah tay mang mamisak palesud amalu ilangin nu taman na akau ngilu kota ngasung ngemijok tay mana menero nunalin nitun nu tece si mana me

Lula kut lula tiba kutu ngasuk si mana kulang mina lalang mati lusi ulang mi kita kong ulang mati lugu September 10 Wong ngokak tiyo yung alisa na bepik Jamie kayok tiyo lugu Ila kalianit kika kain natin lungat ang bangot sa mayo api ulang mga ma Alianay lang kayo kutu ngasuk tito lunga sa mayo nakakika kain natin lungat Yun na pag-iak sa mga makikulul ng alat na lawa kayo nga. Ilak na alat ulima at yadun lang ko tiyak sa tungas tiyak sa mga natamani. 9.25 wasan nga ni tapani kayo ng nilang matilo no Jamie lo. Tamani kalon ni ima kanong ay ano kay kang itiyak sa nikad dyan at tiyak to kung lang ngayok. Sa kin ilan nubuyagalak kalo at yun ito ay may takibot. Nikat yun apik. Ima ano ka kaya ang itiato sa wichoto pa yulo ni ila kita ima minuti do to sa sao na mga ta sa maming sila diyan pipa leo to sa sao lo tiloge to sa nga lang may yugot ta kwa nuna pa kapa makunila mana ilin niya titi inang may katwin na kang lumay matatama ko nga inun no business katiyo katak tunod tama ko nga lawa ko jiyo katak tunod tapos mga masanod ito sa pagkakang niya mayagot nun na huwag ka makuni amalo ta sanang nga titiyo kang niyo sa lang may mat 16 tons may tana ang inakakto niyo kumain na kakto ni tawa ni nuluyanin tapos may kiso kano ito niya ang mga takon na ang walang titaw niya katatara na sanang nga niya ito pang nagtaw sa malang mayong Amalu tak ku nulu yani tak tak ku kanu ngai akik sesila nak wak semalang mata kiku ni tak ku nenga senang wak tak kalang mangata tak ku ni senang wak tak lekat tu sang ni agil luta amata uta nangi yuk kaga yang anu nat sebut ke pemakun ni kanu li semua mangata ku adu amit tak ku ilisak sekat tejarun ni ngingin ni ku nunat sebut mabi anak tako nunakakal si mayunot pila kayo katatwi tako ako ilisa kayo katatakon niyang mata kanuli sa mas mingi sa mga atatwi sa pagingin niya kalilu tigo pibali yun sa king mga tano kaya pati tanakaw sa lotok pibali yun lang katong niya kalilu ni Hello, good morning, and welcome to Kulakan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Iqaluit studio, today being Thursday, September the 10th. And I'm your host, Lisanna Viepik, here with our technical operator, Jamie. It's a beautiful day here in the capital. No winds. The winds are very, very, very calm. It's a beautiful morning. A little cloudy, but like I said, it's a beautiful morning with no wind. And it's hard to believe it's September 10th, and it's not cold at all yet. And once again, welcome to our show. Coming up after the 8 o'clock World Report, during our English programming, carvers have turned a 16-ton boulder into a sculpture for Baffinland's Mary River Mine site. We'll hear from one of them about what it looks like.

0: Te makau patana isuli bisa kalatok pinasugo mayunuta ko nuna po inu tourism business ka to nakatod ila nuna po may tamako lako jakata to namin nakat namin nakang namin lo pinasukata to nut at ako inunut te ma business ka to yu at rinaw titaw siyang mati ikayutaw na sututit pero pali at itigasun ng mon at ako nilata na Mary Powder pasok na lang may matkaw yung ma yato kangit not awal at yu yung ila kamakata tuming ila at ako ni nga nuna po gabam ko ni nga simulan man to sa akin ng labon
1: uang apokalujak ini kau yang mayangan ni kama yu yung atamane kau makuni community kau makuni tapi may sakpunga
2: daman na ilinayak titinik business kakti yunod kisumi niri yun ni kakayak pa ilinayalak pata
1: nang minikakto itako ato inaw titi yugo tako nawur kau makutamane tako nunaling ni kama yu yun gaw makun ilinayak titi yung mannak pata ufalon ilinayak titi yung mannak pata nang minikakto yun piluakto na kay makuha yunod nang minikiyang it ato kuman nak pata ilinayak nang mik ato ko magpata ama nang minigayang ang ilak palya nga malik sugo tapo mo nga ito yung nakaktoy tamani
2: tama ko business kaktoy yuid ang iyugi akapa mikiyuga lapat tako ilaw ko mayuid kanuli taman na awla na kapa
1: kanuli na tiyem makik ang iyuga lapat mikiyuga lapat bigyari sa kalapat piyutoko lapat tako nga lima ukoy ngayon
2: tama ko ali pula katulagan ng mid business kaktiyo yu ulumi mo ngayot. Tako, kayo sa tiyang nakasungo vab amalo tako ni nga ilinayak si mavad isulit si mavad taso mi nga ilinayak ko tao vat tumi.
1: Ilangan ni kihiya ni tukihiya yu ko maana agkago no pinga kono atulak tila ko maana o himay ko atok tao lo akalo katang itong kihiya ni piwala kayok tao taman na takaw nga atok tao kanya kubuluti ko takwa nikiyugiya po nang minikakti tukiyak na kubuluti tamangan
2: so makiya nga gawa magkutasa mga nuiti sa simabat ikayok tao kutisaw yun eh
1: piluak to mi kaya man na pulo akak tulag na tamak ko kanong piwadliya na kaw yaki akang mata ayok tao kalo katang isutig lo asingin na gawa magkutamak ko pero paliya ningin ni ukiyok tak sumi dahil main ni nga no takwa pulo akak tulag na mod ang inak pakiyaw yuman na ama tukangan lo na kanon rin na tiyan may nang minakaktunod atuin na kiyaw yu garo
2: takwa li business kaktiyo yu kanon tituin na ugalo apatag kisumi kaya nga ato tikan na pangos yung watako nga business kaktiyo yun no?
1: Eh, tako nang minikakti ilan ikot uwo na sang ipugot soklo kina ligin ng mik piwal na gumabugot ubaron ni awrat sinang mekano kuni nga pitak sa nikog kayo ligin ng mik tamakwa niwa kakang ni tamakwa ni manor ukoy ngayok ama tukangan luni uwo nga ukuno nga piwal na kasi gumabugot nang minikakti yung tigot
2: tamakwa tusak si mavidlikya tako nga inun ni pulakakto ligin ng ni business kakti yung tusak si mavidli kano asuro te kaso ng mga to valon

0: Sana courage. Tragically, hip ko ninga tawri lugu tu sa kain nata si. Tay mata ko yaran ne vit. Ata ko uyaran mengila. Ko yaran ningila so matra si ko matuno no ata ni. Kisena ta ko mana yok ata la uya ila sanangwa titini sanangwa titini alame mata ko. Nuluyan ng ilaw talima yunik sa nangwartin tawa na ilulimig sa mayunik sa nangwartin tiniyatutik ta na tawilang asailas hulot ta na sa nangwartin umayuta sa mga CBC kuni Mary Paul Drapos sa kuna lang ako.
1: Uyakan na tulagay ikut kaya mayawtia sa ngumata uyakan na nalagay ng mit nunamit pichuta kasuti uyakan na katamata dan company yok ukir tartumit uyagaalummit sanaugan mit pilegetittini amata bafanna gut tallimanit sananguartiuni artune iglulig mit 1610 uyumi uyagaalummi aqqississimani amata sananguartauni artumit ammalutaanna sananguartausmayok uyagarnaafum Mary River Mine mit taavanilaarnaqartaulluni taanna sananguartio qataune artu taavani
2: Silas kolaut niga igiring ni taljuna
1: tunga sugi Silas taanna uyagaalu qanuilinganiarsimanningani uqausiqaqunnarpi
2: isalu sananguaroqan maali sananguarsarama igloni iisa sananguarsini uvanga kemuksinguartulorsunaru iglubigunguaqarsuni qaangani qelojunguartoqarsuni amma uppijunguarulorsunaru amma tatigarjungua amma isa iloninga sanunguarsuni nalunguarni qaangani tuttungua amma aivinguaqassaroqami amma iloagu titeroyarsimalorumata nanungua iloani angnungua kituae nanulluni atek takakstuni ma kangani cerigan yang ngoyurong ma iluaru titira wiyaksi madliu tulugan wang ni makong ni ma arbiu sakpia ni sanang ngoyurong ming ma isa iluaru titira wiyaksi ni lu ilarugan wang ni amma tugarin wang ni amma arbing ngwa kaksuni amma aibing ngwa titira wiyarok sanang ngoyurok tenga kangani aibiyara kaksuni amma aibing ngwa iloani isungwa karaokti takut kayolingwa kaksuniru natingwa kaksuniru amma nanuni akoani ayisa sanarao gidluni amagungwa ang middu kangan ni sanarao mingma titirao yaksimadlani iloani kagbiga ang tingwa ngami abatirima ngagu kipaik tumi kildaksay luta atirao migatibu nangimiutay kong nasirong mga Clyde River kamanitugapik Miki matalik, pananlat, sanagayak, iglulik, amma takuang kukurok tu. Amma Arctic Bay, piyatsip, ikarungwak takarawak diniru, idaru titirao yak simagidluni ikarungwak ni.
1: Dan na, sanangwak ta si uluni, amisuni, sanangwaraw pisu, ammalu, angi yukadlaw na ma.
2: Angi yukadlaw luni, tikin na ta. Uluni magong ni safety course kaya karoksita 2 weeks stay kaniya karoksita 11 days sanungwa rokta bu.
1: Summa kaya tako uyan na tulagay ko ba fan lagut sanungwa titilo pa tava ni uyan na view ano nangani summa kaya nga?
2: Vice President nuna wuday mitamani tulu isakipan sanungwa lang ni. Tuni sila ang ma, o kasi kala ang ma, sanangwa reakto ko yun. Isa, uwan no, tita kami, sanangwa katakaw mong mga angyulilaw pa.
1: Sanangwa nung mit, sivulapa mitana, piligigyok pi, uyakak juwakalong mit.

0: 사랑과 남매.
1: 우여 저가 미션에 없으면 이시엔이 아까 그니 25 years 사는 거 없이 말이죠.
0: 카누일링아 세말럽비시 타코아 사랑과 카티길라오타시 타스밍아 우야가 칼라미 사랑과 틸루시 카누일라오비시 빌리게 카티기테알라오비시
1: 이제 빌레게 카티기 때 앞서 때 빌럭두고 이사 기반으로 다른 거 앞서는 다거 이카욕티부 카이크세 민 때 앞서 때 녹화 없이 먹는 새끼 이카이 때 앞서 있다만
0: Tasumau sanangwa tasi ujaga kalau kanu itu nenga tau tungani o kau ti jau gasi isu maksa suri kalau pesi valuni tema pilgili gasiu asu jotap katalopa.
1: Kanitin tia aki umaya tini sana koya orangma sana nia sutiu tui tuina rigangma ala kanga gutuina sana ngwa roktu.
0: Tana sanangwa tau simayo, pejaga simalapa.
1: E piyage oktavu piyage tia sutiu 2 weeks tinangma kanga gutuina sana ngwa roktu.
0: Tāna kēngi sanangua tau simayok, nā mīla mga kauji mawe.
1: Dan dorm satiangan sila mitakani ngan ninaktu sinigtak beru negib beru tamani sanga ngan ni ilia uraktu.
0: Dāwani bāwha nā mī.
1: Ii.
0: Tāna kuwe su tiki yau lāpa kano, kauji mamanga pi katiku tauluni.
1: Ii, ilia uneroni, sakita uneroni, kaya kuyuruta, tamatta, sakita uneroni, Ani ga yunna sita uzuinna.
0: Kuvegi lau piu tamanna sanangua le gasi katu chakatikitte aksusi.
1: Itte aren teroftu ilinne asunaru angiyoarangmi ujaarangmi sananungmi amma aisa kipanne ilo kuirongma koyenna miaksimuttahtava aren teroftu pilere katiidilu.
0: O kausari ngatatini o kareakana romavit kengulamme.
1: Tungamit teong mata nuruyan ni koyan nami amma koyan nami sanang wa koyerong mata arene teong tu makukti nuruyan uto katal ni kisoro yang ni piyak sakaun nak tu tungasuk tito teak tu sanak say unong mata tema tu piya katal ni isutin nang mailin niak tito yun nak tu amma tungganat teak siti nike katteak siti ru Ayani tiarang makoyan na mitiak si mayung.
0: Koyan na may isa ila spivi khakti kung nakatakati kita matumaw may sano.
1: Igbilo koyan na mi. Ulo katiakati.
2: Ula kut na si bisi yung kautatong ipibalit. Kung nabang akawasang lutong. Illulimmi haoksualutuinneerutti illertuit haataakkosunnatuinnaat tortaunnekartuinnereeliit ikkummaqqutiit imittahattarniuqquusautiillu haamalakkunuaulatsijiukainertumai kuroin uqalortu tamakkuagu sunakkutaangi pitukautiuloalermata.
3: And I think it has to do with capacity.
2: Taakku nunaliit Pisuna kutangi pito kauti ulo alam mata amalutaw at ako ang umatigun na ililutig suna kutani sana jau bale batuni amalut at ako nila ka amisu na salagi ulam mata at ako akagoy talimat hulilo akuning ani hangat tuni tay malu at ako siya kuti kitaw suok sualutaw mo Aumek duamut amalutan ni Rio September 17 Rowan Kiseni Shamala to time out so I look to in that no to in the halarning and Uksuk to me to tako imata being at Akigat Chersimalita in to Takaras on the account will leo to halau to the Atako at the Chihatare halau Majuaka Gulimagalak Tako Luto Pito Houti Lualan Nikung in Nut Sululu Houti Gizangin Nunabuka Makuaxi Majuita Konuta Guakitolo to Akago Rasarnet Octagon Nertu Charlie Cahill Atan the Cap Enterprises Ningato Asanat Titolo to Hokalo to Tamanago Pito Houti Lualan Ning. Tunakuta, okay, talk to me.

0: tika tse tika tse tikulu in tuka in ta February March kini wete ka in to hate so na kiriti kan te kulu in tuko ga so ikun ta kun so si un aro wa si kun so na utiga kiti Barry Gunn si hiri ti rati ni koko ga ni leke ti hindi in ta tihtere si July ku ye kula yo one ku te federal go ga si I go sompa kirin ki I khani ka chu I ku te na ku ku I khani na ku ki si khani ga ki ti in ta tihtere I wo ku te onda ku si kula tihtere si yo one Fort Chippewan Alberta si I kula si tihtere I I Athapaska River kiti si I ayuna I kachina I taritino I teonindi si kute si forchipe wansuni wala si I ayuna tineke oil sands kiti I tuna sole I teo takerehle kani kiti inda I wo si I bagara tihtere forchipe wantenetlon kute kukun tazo si I aya Aya cancer hiri di kani ingo tat iha kiti. Di te kusuni wale I kani oil sands teki ita tutaki ita I. Ita I natik eyo Dr. John O'Connor hiri di si I gun tako ga natik eyo hindi. Ita di te 2006 kwe gozo I kai ona di we bagare den ke aya ku ikiti. Ye Edmonton lede Red Deer lede Calgary kute I kani kohe kakuta ako one titin si kani kohe kakuta kakuta ako one kiti kakuti ite I kani titin kohe kakuta I kakele ako one kiti titin konen inta tite si inta o tite si intu si kachin honen o nake som nake melin kanet esi I si a yune tani yek ala keta, I tu kanik ala keta kiti. In ta dihtere fortchipe wanko so I Métis Nation and Ruby la du si or hiri di si I yo guin delz a yune tani I oil sands kiti bagare tani I dene heta kunt e. Bet a den ketu at I kani a yune si a yune so yek ala keta de ne so hati. In ta tihtere si ka marsh ke kui e I a yek ekine kiri hui. I ka na ke khai ku in le in du si 2036 guzu yek e la keta bagare dene keta gut I kani kani ga. Guzu tihtere son pa ki I ku ki di le tihtere I si I go la tu go la tu en a chote so keto ki di tu ku che kani ki di tihtere si a yuna I si dite tai sene kuti sene kui ya I si ayune I tu wa tonta kele ayune ka na zona ko kele ga I tu ka kele hetle gare I tu gui wit I si ayune I ayune so kele gare ka chu tu ye kina ke dega kiti inta I guzo I dene ke tu ke tote tu ku che gare ingare te so kuto kiti In that dihtere si bagare kwa gana kese, yu kani gana kese son teleklu gutiz e doga te son ha che kiti. In that dihtere si I gula gution te gu si gula dihtere si a yune duhta koga si e jo agis kui e so I dihtere den kia la eta kindi le. I si suri ya se hindi a cha kiti. In that dite kani koga Bureau of Statistics kuri ti si a yune I tuta tene ke ala ke ta si ka sin lati ono percent hindi a cha kiti. In that I si u ti July kwe go so ka hindi a cha 1% hindi a cha kiti. In that dite si I go si ka kiti tuta go ala eta kindi se ka kiti dite si in pete ka kakuti on te kiti ten ke ala eta si hindi a ti kiti. Kan te kuru ti hai go a ka hindi a cha kiti ten ala eta kani koga. Hindi a cha kiti hoko ki hindi go so tihtere kasina kachin te nakili mile osi a yune ahta si ala ko ala eta kuhile ka ala ke ta le kiti. Ta tihtere tuta hoko tihe a kehe na ku hite ta intu mar link rooms a kehe ko te ga.
1: Masi Mary Ann kudupita na thru hani no pak ayes kisi ye bethesi dupita na no panezo anite kudu thru hani si ye for good hope ye cousins ane ye thru federal government ye thru bits in tonke kwa senale hai ye your kudu thru

Pura ka tlesa zidlan hanwa shek na tlera yun di tizze na dan na agun zindee kama si wuzna kama si duya tlesa diga ta kashuna hindi di da da tlesa zivna kisa zivna jan samayla kyan CBC North Radio 1 gila dacho din awar la ila ta iti tlesa diga ta la siyan diyan hagun diya kyan si diya zan kama hanwa sun lagun na tlego ta nila ta zikere liyo zanda cho slen Douglas Norwegian da kala u duya zan la kala u kela khata kolona de zed khati tan dia kani te golona he kun dia gozen tan sa de ne ki dol ni te to di kun di na tan krisi e gozen tan sa de gozen ka han os na gne te ne ni zed ni te la jundi so tan de fred tamur la lio fegen la jundi chi ke ni de de ti zen btsani u kiraji ten ne ka han da ki ku ku ku ka ku ja ga ti kiraji ko tsin ko di ki tura serbeti tagi di si ka ni wala ne he kun dia Kuna tai ukisa de de shua de shua sa tu jet kuri de de shua. Na itse kai si ata la kani ti de tia de Kathy Mattea walking away a winner da na ji na kani ti

In tu kana katsene kuni weta na katse ko so tai sa se ko sa ke na ko ta sin si si mer an willem city ta yuna ke na sa kun ta te masiga in tu si yene ne wo ku ti ha ke na ko te ga tu te si ti te re i son pa ga tenga ko ke ota hindi si ti te re Francois Philippe Champagne si in tu Edmonton ku te i Chamber of Commerce le ku te in tu sen ko ta ku in te In that khaki titi tere si jo Canada hai United States se ya yuna sata as sata na asina krele so one kala gut ikiti In that titi si ya yuna te tari tino I si titi le Washington na sata ho klits ne kuye so titi tere si United States si tu jo tu ta Canadian go so kun tu kani ki si kani Kola kani kola le mille kani kola wosi isi ayun tati akin lakiti iti tresi ti sape located I kani ten tuhta kusukun tuna kiti ala kusu mille kani nakiti ala kiti I champagne de kati ti tresi asuri iti nakini tuhta Canada nakini iya hatsin lam tola hat kut

hati. Inta tihti de si isi kante, da tihti si guzu gait aga kena da si gachina sonlai lede sonlai no percentare si I American kute guga. I tsatsuna kan yaki si mele gula asi okre le nihte kani gula yuna I guzu gate titin gula guzu ite gu kele ga kiti. Inta tihti de si tihti de gula yea yun sonpa kena tle sonpa kani gua gu kere gu kindi si tihti US terrace Tuhta koga sihin tokoa na zontele hati. I BM ohiri di koa sompa kena te koa koke wa ta Doug Porter hiri di si ditere si tuhta koga te ayuna I kaku tlehe kakun te ta hin tokoa te na tenhe na zontele hati. Inta ditere si ayuna di ditere tene ke kola I si ayuna asi nats uti teres nats uti kaini Kiti si gachine US goods o gate gachin le billing karitian tega kiti. Goes o dite de si ya onet yet satsunta tenga ya kute kani kindi le artificial intelligence kiti. I si dite de si dene le yek alai taunta le so I government ke yek ege kena kena taunta. I si tene si I sone I yek ala I tale taga in tikiti. In ta tihtere si paigara I tihtere liberal government kani si ayune di tani I sasunta tene he tani ala I ta kani ayun ya go kekena kena tagamda. In ta tihtere si ayune di yeku lu nene kola go he tani I sasun go he ala I ta kani kola ga. Yek gwa ke tamta ke tihtere si tihtere Solomon hiri di se jo Edmonton guinte. In ta kusi kula tihtere si ayuna tihtere si tuhcho si I tuhta tenga ko kiriku I conservative party ki tisi tihtere tene he lehe ko ke tere I ayuna se sonna ki ti kani kula ki ti in ta tihtere si ayun in te kere hle in ta iya sa tson kwa ko kere hle ki in la in ta tihtere si I si ayuna lehe Ne son ko ketele kani kula ta kiti kain te klu yo ne Pierre Paul Riffi iti si kani I yo asa dile kiti. En ta tihte de si kula tihcho si tene ke si asia yun ke gena kena takin di si ayun itso tan keta ni nit e konso ati I kani ga kiti tihte de si ayun e so tan ke si ku ke so tan go so ta yun ko hea la keta. En ta hin to ko ati Tsotan ko tsokani ko ya kehe ko kehe la keta. I si hinto tsotan ke ni te konga uti chaga ko tsoye tene ya ki li kani ga tene kwa ta kani na saku te kani ko la ga ke ti ko tso. I kani ko la wo ko ke ke na kene ta. In ta sa tar dat I ko tihtere ko la tihtere I haki kaina ku ki le Edmonton Oilers le I tene kere le I si Alex Foreman tan hiri di I si gachin 2018 ku ye I son la re te si si ku si kin hui ki di wu go sana ya I ti le. I si hiam da. In da di tere si ya in du Edmonton Oilers ye kare hle ake chak e di. Da di tere si ye nene wu gu di he ake na gu hita da in du tseng go ga si in du Yo one hinti da tsine I kuye I ya tulit a I zina ka yile I gozo Phoebe Menaku Isa tulit yo one tlegunli gozo Leon Andrew I ya wo ye kwate ta I ba wa kwega. Gozo na kia se o tani gozo ta sa se go gini tate yo one tulit a gozo Victor Menaku hi I gwa biguti wa kwe I gorfo I gola ye mi yandur I zina ki Nako ka yile titin ku kohen tita I wo pe gu tion te. Gozo na kia se o tani te tuhta wo gu tihe a ke na gu tega. Gozo in tu senya ta takun te wa a ke he gu tega. Gozo ye gu ti ahta le suna a ke in le kani le I gola wo. A ke he gu tega gu si gu a shi a ka na gu iga. In tu si Johnny Landry a ka hi jinga.